alarm pen birta arjulong iji. Porphaisir kevra minute krip ho porote. Asan san hindi la marjana lunaltum arjulong iji. Porphaisir kevra minute flicker up ho porote. Asan san English alunaltum arjulong iji. Porphai kevra minute krip ho porote. Tirima kai labangso ang dengalong naltum. Rue Samson sing ing ti akai lapente asan son kiklem kidam tekang aputak lang lekai lamo arjulong iji labang so kai lamo kitok abang long chimin hanse lapen kithana bang donanjoy rongpi labang so pi putana tum sirvo mu akai lamo putak pandar teron kithana lamjir arjulong iji Porphai kevra minute hong keba polote lamkan ang dengalong naltum. Bindu terang pi kejapuan ang dung po alamkan arjulong iji. Porphai kri siya polote naltum. Soa lua siyang tong labang so ang dengalong. Kecheng si ambika ing tipi aninga lua alam ti arjulong iji labang soa pi naltum. Yoga putak Aruti rong parpi lapen hudbang Panda teronang bong chiu chiput Arjulong iji Labang so pi Putot ang litum Karbi akayatum apang ripang don na putak Rakhi terang pi kitan alamjir arjulong iji Porphai kresi raminit Tongke pa por pen lo tenal tum Mumbai pen ka pachatak Veer Bharatiya Jamek Arjulong iji. Analo porphai hinni a por lo tenal tum Delhi pen ka pachatak English alam pen birta Arjulong iji. Puthor porphai hinni ra minikre po por te Delhi pen ka pachatak dopeher samachar nal tum Arjulong iji. Analo porphai hinni ra minit tongke pa por lo tenal tum Puthor Mumbai pen ka pachatak Veer Bharatiya Jamek Arjulong iji. Anikan sam porphai kitham ra minute flicker up for porote Guwahati pen kapacita karbi ang dengnal tum arjulong iji. Anikan sam porphai pli ra minute thong kewa porote Dimasa lunbarim ang dengalong nal tum asan san dimasa lunbarim arjulong iji. Anikan sam porphai pli ra minute flicker up for porote Boro lunbarim ang dengalong nal tum asan san boro alunbarim arjulong iji. Anikan sam porphai for porote Rong ro bajai mek ang deng along naltum Temuke katiki apathak Long sing tiso lapen hodbang Jonis rong phar atumang bong chho chiput Arjulong iji Lapan ek hen lo Pini adda bapor Mate aning asama por an Jamek kerot kapar jik ji Sonamong ki Lake akaspani dipu Non Studio ghoria por phai throgra minit Por play iji dog dog lo lesin naltum Delhi pen kabachatak, English alam pen birta arjulong iji.

La puana puana la tum. Bimula teron pi la pen aria sang hotum kilon alun arjelong itang long. Kang du kadom alun ang deng long adun tu. Daniel rong pi kilon alun arjelikta. Alun alam te. Karjong paprang non.

La puana puana le tú. Daniel rong pia tum kilo na lun arjelo hai tang lo. Kang tu kado ma lunang deng lo adun tua lun ajekta. Sar sing rong par lapen arya sang ho tum kilo na lun. Alun alam te hempu mukrang. Arjek senang labang so alun.

lapuan apuan alatum. Kang tu kadang malu nang dengan long asan san nalun arjelong itang lo. Kang tu kadang malu nang dengke lapuan si kang toning lo.

0: lake akaspani tipu adun tuang dang da melona lake pini ahirjer labang suang dang along bidisa rong par ki hira hirjer arjoksena
1: Cardo men ke piti sarang pha neli po men ki biswaji rang pha neli pa men ke priyan se pi neli ata ke nin kan sir ke neli mount calvary english school ala ingdeng ke tom angdeng charlie bomb neli ke do rong medan dipu anam cardo chini ne hempu komad lo nangli na che patuma La ar ne keng hon, la an keng din so, neng ne kalana, neng henlo ani, neng henlo chiklo, bi te ang adan, neng henlo ing hun, neng henlo arwe, sok sang reng china, la tomon king sam japir adaprang, pran keme apan, long unlo la ahai, keme ada an. Hempu la nangkam, mata si nangpan menghu wer nitum, la nangkam doan, la nitum afhan kuan nikeng hon, tan tekte jenam, kardo.
0: La puan-apuan antum. Pinia hirjir labang suang dengalong bidisar rongpar kihira hirjir arjulong itanglo. Rihi ngami kepon iya riyalong mithur o theklong polote kapam ebji apan lang choregri. Aprang si ke men suis le inkirignan. Lang ke chorke nang le akisung po ikdeji. Nang le rijong si lang chamwok polote electric a switch odik dari. Nang le akisung podaji rehinga makeup acheleng ji afan pura kedak tangari puthot ingthun thu igri lapo son thak thak si akahino tanga switch lapen ki phuktang apla khai hoye chi pare deng de det nang ji rehinga makeup on yanu jogalong rehinga ri janglen theklong pulote or igri lapen banka prega phanta kap or ideji afan pin khadu nang ji rehinga me dam joi pulote Make Pavang Tujia Panpura, Transformer of Yusari, Kela Tujia Pan, Clemic Dedri. Lake Akaspani Dipu Aduntu Pini Asalamte Ajecta Pini Asalamte Lake Avete Basahem Ramdam Mate Kedu puchinilor adim pen keram. Lam teke man. Rong asar ateke, rong ahempu pulote, ason tintame rat aso pen, lid muchot si kemi lapen aron lo. Basa hempu ke rong asar tia hemlo. Rat pen lid muchot apot si, kavi ason ansita rat aso ke basa hem apan si, chikidam nangkok puapan. Lasi, sar palam telo, avete basa hem ramdam. Mate, ke do pochinilor adim pen keram apanchi ke pudam. Pini asalam theke lapo anegwello. Lake akaswani dipu. Non studio korea por. Ada por 5-3 minute plikep plek danglo lasi adon tu ang deng damelo nang lake. Karbi lunbarim ang deng. Ke cheng sialon arzuik tha. Bong oi alun, kilona bang hana rong pipi. Alang li kilonji lake, kaningri ajirpen. Arjisinang, labang so bong oi alun.

La puana puana la tum. George sing bi ki lun bor era lun arjulong itang lo. Lun bari mang deng long ki jo chia lun arju ikta. Long ki bi ki lun. Rid nong ching di alun. Arju sinang labang so alun.

hakir jun ang di jun ang di ang di jun ang di rung ri si jun ang di rung ri bang jir jara mukhi sera kho isi arit a jai di mona

0: puni dungki do phansia prangsia menar jupon po namen chathan ji ma bongso
1: a
0: namen ko pulo
1: prakash inti nilipo men ke harsing inti nilipa men ke bibika terang pi
0: non ko anang deng se charli bom lo
1: kithom ang deng
0: kithom ang deng tate non charli bom my school amen ko pulo
1: jordan lang so lp school
0: jorupik lo tante puthot abong so phanar jupon po namen chithan ji ma
1: nili men ke athir timung nili po men ke jelsing timung pai men ke rosmi rong hang pi
0: non ko anang deng se charli bom lo
1: thom
0: nang non kidun bom mai school amene ko pulo
1: jordan nang sel pi school
0: jorupik lo non puthot abong so phanar jupon thup po nang men ko pulo
2: ni men ge sarang hon ingti
0: non ko anang deng se charli bom lo
2: nan pli ane chali bon bom lo
0: tang de nang po la pe nang pai me chan ji ma
2: chan po nili po me coursing in ti la pen nili pai amen ke resma teron pi
0: tang de non nang ge dun bom mai school la men ko pulo
2: do do nang so lp school
0: tang de nang non ke do bom a arong amen ke ko pulo
2: pasam tak bi arong
0: choro par pik lo tang de non puthor abong so phan ar jupon thup po nang men chan ji ma
3: ne men ke long bo sankram sa ne pai amen ke moina ti mu ne po amen ke sinot kram sa ne ke chariang deng ke pli
0: tang te nang dun bom school amen ko pulo
3: jordan lang sel pis ko
0: tang te nang non ke do bom arong ge konat lo
3: rang jina
0: jo ro pek lo tang te non puthar abong so phanar jupon po nang mene ko pulo
1: nili mene sot kuru rong ha nili pai amen ke rujuni kro pi la pen nili po men ke kapar rong ha non ke charli bom school amen jordan lang so lp english school non ke charli ang deng ke pli ne non ni tuma rong mene parsuram tok biaro
0: choro pek lo anutina bong so tum phansita me tang te non tomo hir jir ke than kapar jupon le pangcheng pon lo nang ma tangte bini hirjir kapar ju ponchang ek ko malo tangte bini hirjir kapar ju ponchang ke bongso prakash ing tia hin pen le arju pon lo na tangte bongso prakash bini kupi hirjir kapar ju ponji ke radio kar jorara tuma phan
4: arnam kardom
0: arnam kardom tangte anutin sedame bongso prakash ing tia long le arju dun hor lo nang dei
1: tini hempu kumat lo nang li nat chematuma la ani kang hon la ani jinso nang niki lang nang hello arni nang hello chiklo pi the ang adap nang hello inghun nang hello arve sok sang reng chinam la tomon kang sap javir adap prang pran kimi aphan long un lo la hai kimi adap an hem phula nang ka matha si nang phan nang huwer ni tum la nang kam do an la ni tum aphan ko ani kang hon han thek te chinam tok bang long kam te ra
0: lan veluma nona sikaprek par jujiason dolang ma avela tangte non puthor abong sodum benar jupon thulo nang non maloka par jupon ji ke bongso athir tangte non athir long le anotin abong so tar judun holo nang de
1: Why ship on a blue hill when the wind stop you all stand still when the wind blows you walk away slow. Why ship, where do you go?
0: Anvelo ma? Asika prek dolang ma? Avela? Choro pek lo athir timu nga phanta. Tangte non puthot abongso phanar jupon lo nang. Non puthot bongso sarkang honing tia hin pen non. Hirjir par jupon po. Ahirjir amene ko pulo?
2: Arnam kardom. O nang hempu kithe arnam. Choning ri kardom nang phan. Sining pirthe abir ada. Nang hempu chinam nang do bom sonsori arje chini un e nang phat longri longpak longku longda dopen nang arje do an jakong hora bidi sore chilang do chinghon do an nang si la pajer aba nitum kisung du la nang si kapal jok aba la si hempu kaike adap chuning ri kardom nang phat anvelo
0: Amela asika prek par ji dolang ma so rupik lo tangte not puthot abong so penar jupon lo nang non puthot longbirson ahin penar jupon lo nang tangte longbirson pini nang ko pilo kapar jupon ji ke
3: a hok pet kang sai
0: ke tomo ma
3: tomo
0: to tangte tomo le anutin sitami ar judun hur lo nang de
3: aku ahut rong ajang risu pen richo asupo jerpo chibilo latum bihek penta rong jir jui rapet lapen richo asupu kapin khat aling si jang risuta kroy dun bom lo

Arnisi latum jirpo banghini rit naidung along juidamsi thengpi angsong vo kardon lapen longle along tijok phakleng kadondi theklonglo lasi latum pham totlo jangriso abang ke dondi along lapen richo asupo ke thengpi angsong si pham totlo pham tot kang det aphi hem che wang slo inthur pon pe puthot adap rong ajang risu aphan inthur pon pe si richo asupo ke pham lang dam lo long le athak apham ke okhi si kedan theng pi ang song ke votirik po si kedan thek long lo las lason thek long si richo asupo ke matha ding si okhi abang thengpi angsong lapen utirik po abang ke longle athak kitot apham along kok kang si hem chewang juilo rong ajang risu abang ke hem si richo asupo apham ing hong dinglo richo asupo ke narlo narlo ang aphi jang risu along wangsi pham chilang dam lunang pulo jirpo banghini dam si pham chilang dam lo longle athak apham wo tilpo lapen thengpi angsong okhi kedan theklong si richo asupo ke aning che parong pik lo bonta rong ajang riso abang ke aning che pa oi lo okhi pen wotrik po apham ke kedan alam the jerpo banghini angbong che he voi sailo laso alam cho abang richo angno ta le rok lo richo ta matha ding si pin khat lo nang tum bang aphan pinap adap nang ing sai pu nang tum ta wang dap rang non richo kapin khat ateng si rong ajang riso atum ta hem chedam lo lapen ajur po rit ajang riso aphan che hang dam lo richo ta kadu kawe aphan berta pi si ahem along phalo puthot arni kaduk kawe chitong pet si chakri chikor atum aphan okhi lapen utrik po apham pham kedan adim toy si palang damlo pham kedan adim kilang dun atum nangle thu etta rong ajang riso latum rit ajang riso jirpo jirpo po nangle lit lang ing hong bom pen pinang ajir giding rong ajang riso lapen rit ajang riso nanglelu chitong petsi chakri chikor atum okhi lapen utrik po ham kidan alam thanlo rong ajang riso ke longle athak lapen richo asupo ke thengpi angsong si kitot chakri chikor van kaduk ke duk aphan ham kopi si kidan ma richo arju thulo okhi ke thengpi angsong lapen utrik po ke longle athak apham si kedan pu than dun lo rit ajang risu rang matha ding si richo aphan than lo hemphu netum ta wang da prangji pulo sita towar kung along nutun nutheng atum thengpi angsong thengpi angphar kachu sok lapen pli pli atum lang arlo sangti arlong kachong le kilang dun tak nang le eder iglu jang riso alam arjulong si richo pulo ok ok atum thengpi angphar kisok lapen pli pli atum sangti arlong kupusi kachong lek dam hekpo lake ahok kali jang riso puthulo hempu okhi ta thengpi angsong arlu si thengpi angpha kisok dam pen upusi ham kidan dam.

0: lo laso alam ahok ahok ji ma richo matha ding si pu thulo ahok te ma lang ahok thengpi angphar josok dam thekthe lapen okhita thengpi angphar sok thekthe lasi okhi abang longle apham lapen vutrik pu abang thengpi angsong apham si kedan pu alam pa pasai si okhi abang jangriso apham pi dun det lo
1: son la longbir san ke thana tumo jume ma juno la
2: jume
1: odi tangte longbir san asi kapre kapar jupon ji son dolang ma dolang kopila nonda tomo ma kupia tomo la
0: sarbura hen ke e
1: sarbura hen ke e tomo to tang te ako long birsona long le at hot arjudun thulo nang de
0: ahud isi elong adim sarpi sarbura banghini dolo arni si sarbura inglong arit hen edam lo hen ke e ahud ijon asirung thek dun si pulo phu hen ke e ke lapu kali ahen updet si e nangji anlute arong kewang prab jinpo sarburata sirung alam arjulo arjulong si hem chidam pen hen achili ubdam si uthot rit along edamlo ajo sirung atum dam si sarbura ke e ahen chudam etlo rit ithi irui aphi sarbura hen arong chilangdam lo ke e ateng adim hen heglong le si tirung tirung akeng bot si heglong chot lo sarbura aning jangje si hen hem chewang jui lo puthot arni sarbura ke sarpi aphan pinkhat lo sarpi ne kithi chikrong si hem arlo i joypo nangabang hong along kachiru pak klem klem ra hangkong non sarbura kapin khat ateng si sarpi ke klem lo sarpi abang hangkong arjulong si sirung atum wang pen arjulo phi nang pi apot si kachiru ma sarpi abang thak dun lo ai po sirung tuwe nang phu thilot lo nang tum kadu kawe hem arlo dam ra chelang dam tha sirung atum hem arlo ludam si sarbura adung kidam pen sarpi ke inghap inkir dun thip lo sarbura ta men men thur plut si adung kedo nahor achin pen un an theng lo sirung atum hin hin kat si apran chipajok lo hen ke e kithan dun pachok chi lapen sirung asilur kilang no apot si areng sunang lo hiti rui aphi sarpi ke asupi ahem kedam lo lason to asirung atum thak thak dun long si sarpi aphan alar ki hui ji pusi tuwar tuwar ton pet lo sirung ahur sarpi aphan pulo nang netum aphan nireng nireng paso dak apot nang phan nang chu det po sarpi pulo ne phan ne cho tame sita non ne bang chungkreng onglang ne su pi ahem chedam dam pen ne bang chepaleng dam lang sarpi alam arju si sirung ahur ta sarpi puthot kewang ji apor inghong prong lo sarpi asupi ahem pen ingtong arlo sibong pen lang lahang u methan jonni nangthap si athape hung chek lo sarpi kewang theklong si sirung ahur

la pona pona le tum ka dom deng tha o kar bi an la bang so alun ke se asa tum kilo na lun ar jalong itang lo lun che tuang deng along adun chu alun ar jaita samson ing ti la pen aria sang ho tum kilo na lun alun alam the lun rab rab nan.

lapuana puana tum asan san kachani rialon arjalang itang lo alam bilam ajai megang denke lapuan si kang tanig lo lake akasvani dipu non porphaisir cap plane lo tenal tum guwahati pen kapachata puar ansolik batri arjalang po

Hindi lamar jana lun ang dengan long adun chua lun arjikta. Piar kia to dana kia labang so lamar jana lun. Kiluna bang onaradha porwal. Alun alam the o satya o belia. Arjik sinang labang so alun.

La poana poana altum. James Blunt ke lona lon arze long itang lo. English alon ang deng long adon tu alon arze ikta. Sinead O'Connor ke lona lon. Alon alam te nothing compares to you.

0: ru samson sing ing tia phan kai ke ta chiki mo wer lo athema alangli pena jok si karbia khe phan aning perung lo lapen toklanga hina not kang chote kang abang phulo lapon si ti hek pen ru samson sing ing tia kai ala mo putha ti hek pen lamje chethanik chatlo
1: lapon apon altum ru samson sing ing ti akai la mo alamje arjulang itang lo adun thu puthot lamje arju thik sina sirbo mu akai la mo putha labang so akai la mo ge thana bang phanda teron arju sinang sirbo mu mate se tok bi akai la mo alamje
2: Bini nili, dirimakaya lamo kethanjiya bang, fandar teron, non nili, sirvomu mate sirtokbiya kaya lamo si, pathihek pen, than pachini ponikpo. Sirvomu alamo che thanlote, tomo nangna, sitalake, tomo kali. Karbiya kai, apur kimo along, kedo isi, ahok alamo. Ahur isi, karbiya rongadung, isi athepaido, athepai kangtui, fits, Haro isra pokkep an bagduji. Halaso athe paya phan henlo, cheleng athe paya pukipu. Laso cheleng athe payang song along, isi ang thor kethe sokalido. Laso ang thor along, mong muatum pilolo e chorsi kedo. Lapen, among muta the pik pik. Apia ti gachar esek alo abangke, apia phan a an repidampo. Rong ro ki jui aoso mara phan, Nepon check po apia phan a anche thonam det titi. Laso mong mungajok hatak adung arai ke doa karbia tum ke do ke thak sung pik anlo. Hala so hut karbiang bong kang tang kang sak ang thin ke the inut anok be nang klang lo. Laso anok be amen hen lo sir tok bi mate sir nok be pu. Arni si sir tok bi abang ari deng Chom nok che parisim ponsi, hala so among mu pilo loa phan kapathi damji pura, jeleng athe payang song arlu damlo. La so ahut apia bangke ang thor arlo atikachar umla pen, aloa bangke apia phan a an kiripidam. Aloa bang a an kiripidam aphi sirtok bia bang jeleng athe payang song arlu joy si, men men ang thor along chong pen. Then hetlo laso porohut mongmualo abangta natne pen na injar si sirapan tengkeng dutlo lason si sirta ari arvia nat pen ke ang thoralom chong pen den thip si ari ar e nat ke nok pen mongmualo phan kache song loklo penang ana por che song det aphi sirtok bia bang alo phan nok pen wan pet si pathilotlo Lasohut apia bangta ang thora lopen nangketet jiaphan chong kang thok ong lapu an kang tang kang nep a chong anta ing thok plot anlo mong mu apia phanta lason si aphike pathilol sir tok bi alangli mong mu pilo lo aphan pathilot aphi pen ke karbia tum kaya teng si rengdok rengni pen choklem chodam long lo mong mu aphan kapathia jok alangli phan sir pen mong mu pachera block si sir tok bi padim ke sir vu mu pusi aphi ke chethang pon rong lo mong mu aphan kapathia pot pinier nian tala si karbia phur ki mo reng sap alamo do kok lo sir tok bi methang karbia khe phan kacherai kom dun the ka pot pini alangli phan khe yatirim hok pon lo lapuan si sirvumu mate sirtokbi akai alamo pathihek pen ke than pachini ke kangton iklo kardom
1: lapona pona latum sirvumu mate sirtokbi akai alamo arjulang itanglo lamje rangdeng ke lapon si kangton iklo lake akaspani dipu nalatum jame karjulang bom lake fm benalong pen megahertz paru siratok bara sir Lapen News on Air Mobile App and Pata. Res Ebalong Panta, Keto Anajamenatum, Arjilong Iji.

0: Ni pisa ratum soki tok do uma nang wang der re.
1: Do oti mapo thoila ki thom ni do he. Nang ki aning chir opu boda.
0: Ing chir o ta gu pulang mapai. I hem siya ja ta ki chumu vitang der le.
1: Lake, lake. Amekri chi paklo ring li loke. Pulang ki. E hem do avi. Nang lahai mathaaret nang nilang po. Ni duti ke nona koki. Chongda chutulo dun bom jiho. Mu anam ta. Ani siki tuma phanta nang lang jibu. Mu hala so ani le. Itum ta ahuk pen dona. Non ke nang lo chali dun tha. Lo chali dun pa me ka non. Ni unti ke. Ba hem chongda chutulo sita me. Nang phan anang pahum he. Nang matha nang ni polong ki. Nang lo le chali dun pa mi ka non. E doctor, engineer, chi pa mandu non an ki. E tum ta masap o an ki e chit he vang me mu chot po. Ha nang po nang ka te kang hut ki. Nang thi i le er lang. Hala so hut pe ningi nang pa nang ki pa thi nang ki pa ding thang det lo le po. Nang la hai matha re nang jima. Nang lo le chali dun pa mi ka non.
0: Bye. Doctor mate engineer le chali dunji pulote tangka nang pik ji ke pa kuna apne tangka si nila an ka chali dun long po
1: ne ta matha lo ti po ajad abidi pen pusida me nang phan ke doctor mate engineer ke nang pa chali dun ve ek nang po la si ha nang pisara tu malong nang po a farman ke long ji along le do ning kan kri thero aphrang Hanang po chiwa yui pen tangti. Nang pisar atum si kado kawe along le anta chirai etlo. La si no nang lo kachali aphanke. Hadasi hang dampo pusini matha bomlo. Nang po le do sonti. Pini arni ke nang. An ki hum ji kali. Motor gari pen si. Ha kole sahem anta. Nang phanang thondun po.
2: Oh Munhai. Munhai. Nang bang do.
1: Dalong ki, ing hap ing pudam tha. Kumatong ki wang lo ni langdam tha da.
0: Langdam po pa, hula han ong lo bujo.
1: Chok lo ti ma, ni handang po ho, anta ki men lo le jo. Mi hi ke tan da, a theng le ke kring u e diet le jo. Lehen lo mi hi ke tan o re lo, mi ta chu u e.
0: O, ni phi bujo, wang noi phi.
1: O, ni bujo, wang noi, lapu ke ho. Mie dung akat thi anganat ke ho ho la ing hoi along ing ni tha ho
2: to chok po mun hai ing hoi tanang ne lo ko pia han si ki tun la mun hai
1: jo han thua han si lang dang wok ni men thu men tha ta jok mo ve ni ko ve ta chu mo ve li ma
2: a ve te a ve der lo mun hai nang ne lo non ke hi chi ta ing ta da nam ta su pik lo ke ma
1: la a na kang ting ke ba
2: Akang ting lewang we ti ma mun hai nang phan ki adat prang lewang ta nang chitong ti ani kang sam do porja lewang ta nang chitong ti det ke la si nang phan nang ka chitong jia phan si ing ting kuk ta ki wang lo nang pinap kunat ni nar na kam chong da dun pathik ma
1: aveni ne na hok ta pathik dun dela
2: mun hai jong si nang pinap na hok ta chong da pathik dun de pulo tang ti ne hem ma sap so soketok ji do Lasi, nang tok dun thapulo. Ha di phulo ka charli duna osu. Pinap ka che dampo tang ho. Lasi sang ma sap o baglo dun chom jipu.
1: Wang po ni. Nang matha nang ne lo. Ne pinap hoku e thi pen lo te wang po. Na hok ta chong dat dun de lo.
2: Lasi nang than rai mun hai. Ne rep ne moi ta so rep rup ong.
3: Oi Longki. Longki. An chuat lo ma
2: la so wai song lo bo la ana kang ting pi ko pi tong ke wang lo ne mai o so ta uf
0: chu che lan wai song ma wang no ya lo ba ko na ke ekdom fit fat bo kunani ke dam ji ma
3: ekdom fit fat lo ti ko oi ko ne chilon o lo ma
0: chilon o lo te ma ko to ni than tha pie kam tong wang ni
3: oi nang chi ni ne lang ma Ni pinap lo di phu ki dam ji. La si nong ve cinema lang dun rap ram nang pulo. Ek dom film lang me pik ta ho. Non le

0: es kacihung naya film lo kudun delo sirarang lo
1: neke kusono nang kedun po
0: neke kupi lo mako kupi sinang puci puksu lo ma money problem nang thang ta matha nang ne lo cinema ticket anam ni pipo lapen saki jun hai huya phanta nilong dulu nang thang ta matha nang ne lo
1: ante nang dun po ni choi ching choi lok lang
2: la ana kang ting pi cinema kilang dunji pu nang tu nang pinap dip fuge dam ke thur der klui po bo
0: wang da prang po phi
3: longki non sine han ta ke dang lang jo nang tum jong si han chong hongun elo pulo tang te anang se ang sata me lang chudung ra ing ki pen chu pon chom non jo
1: nang nelo pa han an men lo te nang le chora sang joy noi ni mu wang de si nang chupo ke dam lo pa phi nang ni pa pen ching ki bom tha
0: o phi do tha pinu ke dam lo
2: chere dun tu dei nona hut ke ar ni akai ta lang no ong mun hai nang ta non ning ka ni si hi ni si sung sita sung chot po long kita ke bang dengan ki ki par dun tang det lo apot asu asa kam ki suklem dun thek po boda apu anat ka chi dun lo apu ta aprang pen ta ki thek ki ria bang lo ajat ala makam ta rong i si ta la phan chi chi ki pet apot lo non ta dolang ason te nang tum ke ahum pachardon na hemsi dolong jia podlo nonta matha chepa sunga re nang ni mun hai longkita ang thik jot a osolima muwar ni sike nang phan ahu pe nang pa dosi nang mahang nang paklar po
3: puthek thedalo ni ana manchalo anam pen an para ki chini ne detlo
2: matha re nang ni lo mun hai o che ni ta du thuare lo bujo dam thula ho
3: oi dani ne pina vuku e thelote wangpo dam nonda mai laso alonki kilu ankang che raduk dudun nare polela ho sota an le vai song along cinema kelang dun joy anang siang sa chupon thapu masapta nilam nang krai kre hanta men lo jo hanrung kokpo uf athu setlo longki pawang sinang molongki bansi chora prapo malom so inghong nang sila uf ba nemoy le kiso malom so thaila chilim si sangjoi nang silang la holongki wang beko
4: oi
3: uf ere pe moy ta sore prapo
4: oi
3: Kumadlo, la anakang ting pi kupi ke bang lo. Oh, nang, bilang mek prak bo, kupi ke bang lo, la anakang ting pi.
5: Ne ke bang tang te, nang panang kepon jisi ke bang lo, nang ta duk ong lo pulo. Ni bang bang hem, ni arwe, kupi, kam kacong dat dun, nang duk ong lo pulo, la sida nang nilong nang dun jui nu, nilong nang dun jui lo te, ajata nang long lapo. Longki ke por hep hantang pidun po, pe choy ata ke me tanang pidun po, da la sinang nilong dun jui nu, da kache da nilong dun jui nu, da ti vang ho kache, da ho, papram ho.
3: Tiho, niri nang lo nan, thirakre mana, kisa tange nga por. Kisar ong si achuninge kilok tang alo. Asuninge kijok tang adlo. Anta alo suke enji tang ha?
5: Nang chini ne ma. Lang keng no jok si. Ne chuge kilok adlo. Ako la ne soke cricket kapathu pasi ke jok lap lo. Chini ne puhe nang.
3: Thirakre. Ningji hai lang anta.
5: Kaliti kache en kache dole. Kupu si ke thirak arat pura. Nang phane ko an lo ne ning kamatha. Ha nang lo ka cha lia hut pen ta nang ka chong hong lan cho ta kali lang ha nang pinan thi lot pen ta ko an lo ne nang pha nang ka chong hong da ti ka che ne long du noi ti nang ta ko an lo ne pha ning ka che the
3: nang pha na khale ne kireng bom kali therang re ko ma chi nang pha nang pa chong hong toi lo
5: oi nang ne do ji ma pulo he

0: kita hay hoy. Lampuak na dito na.
1: Walang ki! Bihik pe nang pajangri. Nang kong erak ko pe nang pat, nang pati, nang pati. Nang nanjon panti. Patari kladang antang delo. Nang paris utang delo. Kuangani nang pan. Nih kamatani. Nang jauh ini pe. Nang langan pinini. Pitong manlo ni. Nang hinlo ni serjang. Nang hinlo ni mumang. Nang hinlo ni ciklor ni. Nang hinlo ni inuwet pajang ta. Nang tokwal ko sali dun. Kulius anta kidun kang det lo po. Nang cilangan nang riapa. Kuanlo ni nang joy ni pit ni kamata. Polong ki. Nang isang nipan pai pura nang wang ta. Isang pura isang. Nang pai pura nipan nang hang ta.
2: Longki.
1: Nang ancho ji pubo. Ni nang pan si nang inghong ding lo. Anang hor pielo jo ancho non. Tonoy polongki. Polongki. Bolongki,
2: longki, longki, longki,
1: longki, longki, longki, longki, longki, longki, longki, longki, longki, longki, nang nang mekso jang tha pinap ada prang thura lo chali no an kini nang phan anang tun pidun po o nang nang pinap koles kidun jia phan motor bhara ave bo ne ha nang ni atumalo theng nang jor pidun et lo theng anam nang en pidun po nang ang chora koles dunon nang doctor engineer chipa mandun ji pu bo chipa mandunon Ni akhir jumi nang pidun lo. Ni nang pan akhir jumi nang pidun lo. Nang sang thanon. Nono nang mikso jang joy tha. Polongki.
2: Polongki.

Han, pinu punang kehang. Pini ani. Pini ani ni pan, komalo bai punang kehang ji. Bai, ni anjupo. Bai, ni koles dungpo. Bai, ni doktor engineer jupo mandun jipu. Komalo ni pan nang kipu po. Oh nam, nang li kupisi ni tihang long nang kitok dunlo. Komalo pan ning gaji disini. Lapang so beauty along kisom dun tekpo. Kumala pan ning gaji disini. Lapang so beauty along kisom dun tekpo. Nipan kumani pai punang hang abang dojima. Nipan kumani pai punang hang jima. Isam pura isam. Nipan kumani pai punang hang jima. Jobai, jobai, lan ni supo longki kali, ni supo longki chithe, nang tu ni phanang apa jobai, ni supo longki chithe, la longki kali, ni chiri dula, la longki kali, ni chiri dula, longki.

lamkan ang dengke lapuan si kang ton deklo. Lake Akashvani Dipu. Adun tu lunjir arjeksina. Kiluna bang barirang parpi. Alun alam te hurwa ang di bebegji. Arjeksina labang so alun.

0: 24 hours sui duet anu tit long ta
1: man
0: ni long por ongvia bilo na le long a por ongvi kon via lam bilo mati di sila 24 hours long sikatu ita du er pasila so 24 hours long bang si a por bang che jasi alom su a por mane emina ong si a por kom som puta thema la meditation ke duta la ta isi a por du pini kom hek ta du pini 10 minute la son ta du ba 15 20 30 ba 1 ghonta jol son ana meditation hai ta du mati di la si li ko so por ma ke chelong unda so por bang che enjok si alom su ba sang joy nang po Acara porta chok meditation bang ta.
1: Chiro lo, tang te elite meditation alam bang ke je than lo. Sita me meditation lo plante sang joy, ingni joy si ke do ba arjab joy la pasan si ke klem. Asila bang so hot bang ke elite ko pika matha si ke me nai poni. Nang lika chini ben thanik thate.
0: Meditation ke do ka matha bang ke kalang lo matha yathe ma do joy tang te la ke ajata bang po ni ngalong bang ke he.
1: Kalang
0: po. E akimi sita bang po, akhinu sita bang po. Sita mi pa bang na. Bang na. Akimi akhinu le bang sa mi pa bang na. Thima duver vi.
1: Kalan.
0: Athima ining ka matha dang pute pini ini ka prek prek ka matha po sami so matha berwi mati di alom sudam ju aku ki mi sita mi son tha thaklo si ba bang bom dam bom pol si thang apini abi lak matru do join nang po chithi en bom lu bom nang po do join nang po ining along bang aja ta pa bang na thang the
1: accept
0: ta cho po ining ning cha bang samji nang po kin lo sa ning cha bang samji nang po aki mi le matha sami ning cha bang samji nang po do join nang po
1: oh isi vet matha ket la po son bang ke nang ni la po lo manang li
0: la son lo athima ining a hormung ge isi do vet be mati
1: kalan
0: ining ke ilong vet do vet bi non dhorok non son ili tum doctor prom pusami ining ke nanani li alpo kunani ibang bang lang do pusami ining bang to dapen ha son ba non ni la pu hudak pu sona kama tha du mati di si ining long kama tha ke la ke bang bom po ke mita bang po hinu ta bang po bang bom dam bom po mati ining ke tamina bang do join plan bel do ver bi ake milok si matha ret ki puta ke milok ma tha du ni kama tha bang ke bang bom dam bom po ke mi ke nu sita me isi vet matha ket ke la sang si sang nang plan bel
1: yoga ke klem bolote iri ekeng si e ke pangduk nang ji la se iri ekeng a sek mantune ke so pelat pelat do ji mantune ke sab so chehver pe chet pe chat do ta the la se lae bang ke li tum kusun ji ka che lang ponang po mate ka che re ponang po la sta mina li than bachin ta te
0: la bang ke nilo ka che re pon nang la ke la pul hai ekdom ki chehver pul hai chehver bub bub det la puta ka li der nang e ki ching dit pul ekdom ching dit ara e bang si permission epg e bang kan ma ki anan si klem choning tumon pen si en pula bangke chithi ang di pen si en po chithi ang di pen kason si klem du neng ma ba iri nani ka tewar pu sami la so chithi en pen si tewar nang po lu nang po la so na jalo la si mane un itik mane un vek nengi pu alam ke avi la ibang ko an maki un la ibang si ipan ko ano apor ipiji mati un idat puti ing dit bor idat puti kupul mati la bangke sudak ji mina si duk du ji mati la si un chit an si ching dit chot nang po ba chehever stami chehever
1: Me pigla tangte yoga ke klem cheng atum mate kacharli mi atum bangke chini ne datta hai lasi latuma bangke cheng si yoga ke klem je phan ka chisik ke koloso ka chisik bang sike me nai po
0: ke charli dun mi atum pote la bangke lang tum charli dun ji putang te lake course dulo isi never chatna sivir puta dulo la bangke anam na la pen ka ko du thuji happiness puta do happiness la bangke sa o tak man pinang cha sa o sa o pina la pen ke YLTP la youth leadership training putu tata mangke junior cap ni ner cap tak bang du klung nang ji la pen ke son tak thak se ang deng ang deng ang deng a course bang du iku
1: ta te ni li tum pen an ke che than long lo yoga bu thak la si nang li yoga ke Comentu me lampelo ni ke bang cheng du nang li ke
0: ni li ke pinilo 2011 aning kan January 20 ni la sona lampen si ni li dun lo dokmoka high secondary lo
1: dak
0: si Charlie du la son si nilita masi pusinita pu dunbom charli dunbom amasi ni mena pu asa uni mena ki dumi la son chithelong masi amane dumi se napor anuka pekta pa dumi nang la ho puson matha masi ni rong ro parlo sitami ni son ki thanpon ni ning hang arni dampo thanpo la son son si ni son si pu klempon bom dambom la pu lo
1: tangte ni nang lila la son bang han mate nang li pen anuka prek han ke than dam along ke nang li nuwe tong ke klempatir pi la pu lo ma mate nang li long Anut ka prek sa minang ka chirap dun doloni?
0: La chirap siroy la sona jalo ka chirap do. Chirap lo thima chirap nang kok ju dorong non son ni pina lam than boy pu sami ba khala na chali dun bang yong si ni ni li lam pen jong si bang ar ju tong thik thi bujam dite pute nang ri che jong noi pu sami nani ari jong jira nani king jong er pute la chok chida pathima ni si thur pu se ku paking nam na lam pute ta su ka sik sak apor nang kok mati ti la se anur ka prek do iri sang ho do ki chira ri do pute bang hala sin paking dun po la son si klem dam bom chira bom la son
1: me pick anoni tangte puthoni li arju chulang ni la pranayama pu ke ku phansi ki pudam lo ni la ile tum yoga ke klem along
0: pranayam prayam la bangke la ta lo si

Lapan na por ng litum, ang ding charibang ning kihang alunjirang ding pen, mongol rong pila pen. Minate rang pi kilo na lunjitak arjilong tanglo.

0: adun tu chetan tam mix na tiso asang ho labang so themu ke nang li pulo lake pudam elodang te ilitum karbi garba ka tum se tame non ki e tum anta chini isia erong themu ke chu elu pulo dang te lage non nang lige claim ateng bang ke ke claim gle dera posi lage thank pi ke the pina ka posi muni na tum pupu ningkan troxiner cap sirke bitti ke athe chu long le pusi po asi nang li la ningkan phli athe ke chulong log bangke labangso abidi bangke la ke mesen la non nang li labangso arong the the ti ke kopinya aho or la pusonta pidun thulang ma
1: pipelo sa la
0: ana pipen pina la
1: anagas ke ta ka ho or masi ta ho orang long log la
0: ai
1: la penke non ni li ki pudangang tunga bangke thimuke ge itun kan bi tu kachi paduk selat pa ba la aghu li puta na li re chili phan me pe
0: ai
1: Ahu talk nang Paul as Ahu, a lang girl, a PA along tapine, pinua, a pigle rope in the Rosita, Jokaka epoch.
0: Eh,
1: a correct and do what him girl, a ma, chintita, la mata, kaida. Lasat him care who along, Mankapaji don't care hospital long the Dolesar, and a Tesmosol, la Ponsa, a poke kang tak, a do you rank and tak, a meal. A pair of moonbanka, a quadro, and the two mucholo.
0: Ay.
1: A chatni je tok de thu ong mu chat lo. A ko rong e thu den nan la ta i rong along ke non ni li chi ning gi jor ke i rong along si pharu si.
0: Ay.
1: A mu he.
0: Ay.
1: An ke i mu along si pharu si lo sa. Ay. Po si tung ke claim bolon te ka ching thul thu de je phan ke ni li ma tha dam lo ha da non ni ro ja ke ha tung ke thang ki duk na he me pi dum da rong pharu hi ni thom lo te.
0: Nang li ho China border ke
1: do dam ho. An ke i rong along si suri thok ke suri phok ke wa. First kapa thea bang ani second ani athea bang la hai
0: oi oi
1: tala pena pian ke ala ga thak sidam
0: oi
1: yo la sinoni da matha lo pini ni li e chom lo chelong lo ni li suri ke patang ka ke bang tang lo amuni ga arong tin do pa to po bat li po si e tin ka sela da bang sela le da nang po lo no ni ni kar bi a tu ma phang chu ni li bang ke e tu ing long ar lo ke me thang ha bar chu nam da me thang long chu nam mang ne ma ti
0: oi
1: Posi metano si claim board e bolon te tu sakurita nang ni pobang ni pudamang
0: lamentaring i un
1: lamentaring i un
0: ai ai
1: lo hai ka du ka bichi sab lo chining ni li ali e bangke ke chilong the tat la sin ni thimu ke bangke mane mang si ing tum lo te ka pe klang mane ning ha lo pa bang ni li na la hi na bangke
0: dong dong mang mane nang li ki e son ke than don je phan si da me nang li ning hang lo
1: ni hang lo
0: jo ke bang tum nang ko homri tum do pulo dang te
1: do pulo
0: ko son si ki e nai
1: ma son si e nai
0: adun thua bangke mohenang li pulo tiso ke hai chiri troxi an non nang li etang lo
1: etang lo
0: rapen athe ta nang li ningkan flipen nang li
1: ningkan
0: nang li kachuli long cheng lo de lasi lapu son pulo dang te nang li non e prang ke bang jilang ke chiri troxi pen ko an angkang adang pathe jilang punang li matha
1: nili kamatha ram thua ba la non thimukia bang ke nili ning kamatha ram ke manga bang ke chiri cap pe plengi anon chiri thom e po
0: se tan non chiri troxi lo ponang li
1: non chiri thom
0: chiri ke thom bang ke nang li lage papleng wek po
1: pan thia lo nili
0: ai
1: pan thia ar hi po ala non a rong troxel cap do la dak si e thu po lo
0: ai ai tangte kachu jor kachu lang asai bang etum dam thu sena non nang li ke pining pen ke athe da chuli long lo nang li ko son lo ke jo la bang so alam the banang than tha
1: labang salam the bang pinin ni long wang lo sala ne mizurama sar wang lo ko ala infalo sar wang lo an sinili phanam pulo munin ke nilitum trak se wan po me thang chini po nang kon phuna no bon ni phang chite kang lo
0: ai
1: thang ma tha lin no munin ke nitum dulu
0: ai
1: ethesia cap ke nitum dak sia cap pinin nang sia cap si yo pon munin ke khre phong pi pon tum lik pon po nitum pon po pil no ma phan ke po as one ni phang ta kang lo sa
0: ai Muning phansita menang like joriya phan ke mathanang ne
1: mathanang lo
0: ba nang buk erlo
1: buk erlo ke long pisi se khelo
0: ai ai
1: ai la se arong da la tum pulo nang aku claim thuno la pusan na practice ke ne tum inhol ka belang nang ko dak si ke long ni phanang ali lo
0: ai
1: asi ha dak si so so na practice ke long lo pusan ke claim da asi no ni ke claim bala an si claim lo ke long da la an lo ni ji sa pe ning kan ti chok wer lo athe nang dulo
0: ai ai
1: alam la hai
0: ai ai
1: asi ala tum pulo meong cholo nang claim thuno muning phan ke nang wang me ji mene puni ning bi

0: ti chu det det det det ki ko son lo ma itum asu ki chu paweng akam ta klem nang jibu pusin litum chingwai bensin litum la so kerosin jor po nilitum chiklo jot pen itip nilitum kerosin jor la pensi mane adha ki nilitum somar ba ichor long hani puli isi hini po pan nilitum cherap don po ba somar pan tifin pan pusitame nilitum cherap don long ji pu po nilitum adha ki nilitum chithak po lapen adha ki nilitum choparam nang pu nilitum chingwai to si nilitum choparam ching lo ningkan suri hini ra troxi ningkan pensi nilitum la so poisa choparam lo
1: la ba so sai klem ching lo
0: klem ching lo
1: ke klem cheng hu nang li tum si ta me la pu sona sai bang ke klem klepin jila ke klem cheng hu la pu sona sai ke klem ko pu anageso
0: poisa ki param polote pirthe mane jo monit anu tin aning si ki preka pot enjoy ke kali sung pi sitame sung pik ang bong sitame mithang hem mante mithang somar mithang jo ar somaratum akinang ji ason do pik penaposi ajan non duk non sung non sitame chipaning ding na itum ki kle mane ining kasi deng akamali ining ding ining ding nang ji pusi apoisa ta nilipansi nang kiparim toy masi nilisi
1: nilipansi nang parim toy
0: parim toy masi nilisi rimbo lasi laso poisa kirim ke ki joy ke kali tangka poisa lam apot ange monira tum ta no tina monisi aning ki pre
1: kalam
0: aposi sungkru setame chipaning ding pensi klembom lo ong isita
1: nang litum kaparam don cheng abang phu aphan ko anatang ka si pima lapen ni ko ana phisi halana nga cheboi ma la bang solam the nang thaning ji ma
0: nilitum ke apoisa ta param ta param o mu vedet pot ki cheng si ke suri ke ba inkoi la sona lam nilita la an ke nilining do de de lo sta suri ke inkoi la so pensi nilitum cheng lo cheng ma si suri ke ba bang ke ki jut ason akam si nang le rong la nilitum lo ino tar lo so bang ma ne pon lo nang chitu terek lo se ta nilitum da ning chipi ning ding lo ning chipi ning ding pen alang nang chitu thu lo la pen si ma ne non anta la pu nilitum pa jut ko ke de si non anta asap asap ye la pu nilitum ma ne pa ching thur pon bom si non anta la pu non pini an ke ni letem chuparam thu bom long la group ta me ning si ki do pena posi
1: oi la po son si klem long bom hala mo henang le pu lo indu nar lo so phan param lo pu ala so tang ka pen pon de ra phi ke bang ri deng se tang ka do ko lo posi la pen hala ai interest lo de ali ta nang chi tu yin nang chi tu te hala ha lam ta do la la po son nang le tem bom group bang bom si ta me klem klep pin la sa ya posi muni da tum hala aning ke the ki bi la po son lam ta do ko po son nang le tem bom ga phere su do ma la bang so atang ka ke itum pa nang tu te lo la ku la po son lam si ta me do ma nang le tem bom
0: ile tum group ke nile tum ke hala su hot ke bang truck po bang truck ta si pe adi si ke tum long ji ining chi pen ning ding na la pen la haya kam ke klem pen ke tum chi bohong inang ne la pen chi pui tot nang ne po ma se nile tum group si ning si pe ta ma si nile tum che hang pe jo ma si nang chi tu lo la pen si nile tum ko chu param thu long bom lo la pen a interest a bang ke nang pi bo
1: la po son si
0: nang chi pe nile tum klem
1: la ke nang litum ke klem cheng lo nang litum group hen pen ai ai la so pen nang litum ning ka ni siang bong la pu so na sai cho klem lo tang ka param lo atiri pen ali nang litum chi thek nam long ko an ba a ke prek do
0: hala so hot ki cheng a hot ye ni litum mane ki param ki cheng ta capital ba a mu la poisa ta do e de ta po si ni litum ki chi thak long ta hala so hot ki kom so la pen nile tum ke poisa ki param tum achak tum ke 20% do 15% do ba 10% 5% la son do hala so ta nile tum ke 15% an si hala so nile tum ta endun de
1: ki cheng a hot ta
0: ki cheng a hot mane chini o eder lang ma si a pheda phet bang ke la an ki mithang le chiram ta e chitun e bang phan le param ta bang tai tu ma son pu kiun e ji
1: po ko ching wai ang ke la ke ong thu ong lo lo son ang tu ching wai thu

0: chính ngoài thứ mà xí nên tao biết cái xí cái kẹp là xong xí nên tụm chỉ biết thích bọn lo là cái cả đồ cả về phan lo mi thang lo rát là phan lo bỏ xí là anh đi tụm ăn bọn anh bù là xí mà nè ăn lì cái nên cái này xí bên cái nên tụm là tiri incoi bù ta incoi cái số xí nên tụm ăn lì cái long bò incoi bò sa param lo bò té incoi cái số xí ăn lì cái long thu ta ăn chít tim ta số xí cái long thu mane hala ki param pon pen nang chitu boy polote la ke asu bang pon bom posi ela bang ke ong mucho si se tek dam lo
1: la poson se nang litum se tek dam lo
0: se tek dam lo
1: nang litum ke ching si a hura bang ke moheta se than lo ining gi bi ke theta do a the tang ka pot alama the pot nang chitu i mana chitu te ma se ta phi a phi nang litum muni da tum ben se ta me iri chimun le ching don de dar son da taxi muni da tumaning sitame tum ne thek the chin ne dar posi me sen da do heng no dak ta do nan chi tu te dar la posan da do tang te aphian ma ke nang le tum ko son a muni da tum han lang si la hai tang ka maha he nang le tum ka param do la la solam the nang thane chi ma
0: la lo je aphit bang ke ni le tum la so munit phan ke pilote la ke nang chitu selat le la somonit phan ke pilote nang chitu selat hui putani li tum lang lo la pen a jaha ka monit tum ke ki palong ji phan popo ki cheng cheng ke nang pida po u che hang jok plot nang che thon kok kok kok la pu so sitame a phit an bang nang chitu te de la son ta nang pin chong sitame ni li tum itning si pet pen ki do pen a jok si ni li tum mane nang pipe da sita morni sike longji poining chipining ding pensi mane klem bom lo monit atuma pan pen mane nang pipe da ji poining chipi bihek lo puti tumta thi mane etum a poisa ki param ta chipa thi pon thek the det po a posi tum chipaning ding nang pusi ni le tum ning chipining ding pensi klem pon bom
1: klem pon bom lo nang tum swar lo desi ka chelang a posi nang tum swar lo tum bangke methanga hema saita do
0: do
1: la penan parsita me methanga somartum hansita me lo sita me kachithan nang ji methanga chora phansita me saicho clan der pon hala phanta lang du nang ji la pen methanga hem a b wo phak ta do asila ana saike ongang bong nang litum ko pu son si che lang pen la bang so saike clan lo nang thane ji ma apor ko son lo kachipi
0: la lo je mane arlo somartum ke kam ta do pi chor phanta ki chelang nang ye kinang sot osmar phanta ke na ki chelang nang kinang sot la pen a hut pen ke arluhi marluhi ta he malong ke do pi sitame la pu anang bong sitame a por chi pi lo je ni tum la haya cycle pledet pulote ni chor sung krung ho sita ni tum chera bi don mo velo ba ni sumar tum edor de po pe sita ni tum pi don mo ve dat pu pu la pu pen ning ki che pe the pon bai mi thanks ta me ni ki che parong pon pensi apor jum pik ang bong sitami apor chi en po la sinili tu mane ching room po ko son ko pc tu non claim si ki meji ponili tu ching room po la sinili tu mane ako che claim pon tu po la po son apor ke jum pik sitami apor sung pik ang bong sitami nili tu apor chi en po la pensi nili tu mako che claim tu po
1: nang litum tangka la po son kaperam dun unohu lapuson si muni da tum tangka nang chitu te det lapuson ta do ma je thek lo ma
0: no na ko ke ave ke vela nang chitu te det pu bang ke do pu sitame mane emon ki kom ason si do sitame la ta ni tum ning thelo je la so paisa se tar ni si tum chilongi athe la tum ta dam thek the tum ta dam thek the mor ni si ke la tum ta aning chiroi pen nang chi piji ba nang chi pi pe det pu sita la ke mi thang lo itum ke ching thur thu bom po pusi ning che parong pon hala la nang pipe det pot itum ke la so kam ke klem nang ne lo pu la pu bang ning chi pa bi pon pe desi ning chi pe the pon bom si mane pinyar ni anta ni to mane la so tangka ke chu param sta me the pon bom si ni li tum chi thek dam long lo
1: chi thek dam long no na mar bang ke
0: no na mar bang ke
1: nang li tum la pu son tangka ham phang pen nang li tum a group lo hampang pen lasun kaperam dun kupini aron ki thik doma labang so tangka non pon lo tang ten nang tum chi klo jo nom bon na chi tu na ji pa chi klo jo niang bo sita men na chi tu na ji pu la pu son ki thik kupini aron nang li tum bang la pu son ki thik dun doma
0: ni li tum ke la pu son aron ki thik ya ve

0: mi thang long di pu jit lo pu matha pen choklem te mi mi senji pu sinili hin pen e ka matha da mate ki klem le dang tum hase mi ka chuning ri da
1: ka pachi ni dam
0: ka pachi ni da
1: oi me pe kalam lo non ke vang jilang ani la pen aning kan ke nangli tum asong lo aham phanga hin pen lapuson tangka kaperam ahinanat kopi lapuson ke prek jega sai si klempon ji punangli tum kaching wai lapen kemang hala solam the nang thani ji ma
0: la lo je nilitum e ke mane aka prek ki klempon ji pu phan ke nilitum ke nona mat ke kaching wai ge wi sitame nilitum e aka prek ki klempon ji phan ke inning ke hang lo sitame a group polong ki not a pordu sita anutin mat ke pordu at edet posi bi thanga sai ki choklem a ki ong u tum tado ba ka ve det tum tado posi nili tum ke ka pre ka phan ke matha dam le desila ki param mane la so paisa a capital ki pa ong thu ra itu la pen le tu mane chi pa chan thu na la bang ki tum hem tot lun thang ta itum sik sak si pen la ki joy ke ing ni lun pen si lake ako ki klang kle a business lo posin litum chingwai si nilitum la bang sa capital bang si pa ong si non nilitum ki param pon tami ang tang mani nang thibo lo poson nilitum ka pre lo bolote e group bolote e no tena ning si ka pre ka posi mo la dak pen lam chilong ra ko pine ka ching voice sai la haita du kok na pu pen si nilitum ka pre ki klemi phan ki nilitum ang dang pathe the de si la bang si tang ka na thu si nilitum ang dang pathe si la pen si nilitum non la pen si pathe ibo bo son si nilitum non ching vibe ma te ki klem pon bo
1: oi oi la ke me piglo ni nilis nang li suri suri asa chi bidam kok pen nilitum ma studio long nang li bang la pen nang litum asong pen mate ham phang pen la penang li jung jung pen la ka dog we tangka maha kaperam la pen ki pi ke pajir la pen ke long alam the ki du ki sung alam the la ka dog we ili tum ing ni prong pen jing ki je than long po si nang li phang si ta me a ke ru pi par pek lo la pen nang li la penang li tum maham phang mate a song a hin pen ke klem along se ta me ar nam le anso se bidi gyan he ju me nang papi dun lo nang la pen pini radio nang ka judun araratum akenang sorke sangpi maratum ala ilitum kaching ki jethan alam thyang bong pen setame nang chini dun pen alang litum setame la puson asai ke klemja phan aprang nang bar po puson si nilita kroilo la si studio ghori apor nang chok bom lo posi pin ilitum chingki jethan alam theke la pon ling tonuna nang li phan setame suri suriya kardom pajiriklo kardom nilis
0: kardom
2: Lapan pernah letum, sang pemaraja megalong. Microfinance saputak, ilisan sepila penhut bank, jonis rong parangpong, kacut kacut arjui long tanglo. Ila ke akash warni difu, adun tuh jamek non malam sopila tenang tum arjui longpong.